0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi niska uyanapika. Pusak kunaka Corinto krikunapaj pusak tapis yachangni. Niska uyanatami uyangichi. Pusak kunaka Diosatak choraskami. Pusak kunaka Diosatak yachachishkami. Pusak kunaka Diospaj tararaj kunami. Pusak kunaka Dios man rikuchij kunami. Chasna kajpimi alli alli yachanakanchik. Hala, hala, wawkiko. Chakmakunkishina. Ñukachari mandashkani ari, ñuka unfiñarinkapaj. Saki chaytaka haku Diospaj shimitaraj yachashpa. Pabloka tukuyta sakishpami alli pusak kashkamanta Diospajta rurashka.